0: Dia nyawa lah.
1: Huyuh woi. Ya
0: eh. Mata kulah ngajago.
1: Dok. Hai. Woi, woi, woi, woi.
0: Hai, Gus.
1: Woi, yo. Bon, ampunlah lu. Woi, yo, woi, yo, woi. Woi, yo. Sok, hayang nyaho.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Lesot ke, lala, lala, lala.
1: Woyo, woyo. Hayang nyaho, karasa, si karasa. Karasa.
2: Walala,